0: Okay. Kwado.
1: Wafa.
0: Na de sai.
2: Ah, Awurade adom o. Ye hu ye.
0: De Awurade ase.
2: Na matrasi a dwe wiase ne ho ahu se wiase ne krawde ne bepe ye. Bre pesi ka gu ha. Wua, o ko banka ye. Ko fa sama ese ngi chabra.
0: Oh,
2: where da kwaje?
0: Ei,
2: ti de biem buza so mu mu musika ha na kwaje.
0: So we on she dia, but to name ye dia.
2: Sa.
0: E bi ho no mo ya o ma name mu na ho. But discuss ye on ka.
2: Oh okay.
0: I know sa na dia to da dudu na e ko di baby.
2: Oh.
0: E ko di baby.
2: Minimum

0: Ɛyɛ asɛm o abusua no mu nyinaa adwo awumerɛ yi ɛhyɛ deɛ 104.5 FM yɛatena se na mefii wa menegiriwa ɔse wopa mamfa sika ma o na kɔ mefii wa menegiriwa so enti spirit a ɔmo ba akɔmfoɔ so ne nneɛma nneɛma no nti sɛi ne binom kasa serious o fii wa menegiriwa ɔse wopa ma no mfa ne sika ma o fii wa menegiriwa ɛdi o agya yɛni hɔ bi wankɔ bi nti yɛka mu asɛm a no ayɛ dii adwuma asi ate ase yɛma mo nyinaa adwo mede dukwasi boafo ɔsɔfoɔ asante ɛwɔfie ha ana afei nana yɛabi asuo kwabrɛ so gye kɔmfoɔ a wakɔhyɛ ne fa awie ɛnyɛ asɛm nketewa mantumi ankɔ na mayɛ very tight na nka ne hotel hɔ ɔsenku ɔde dan bi ama me but hotel no ɔde ma me namkaa sɛ menkɔ na mempɛ hotel na nka mepɛ ne fie hɔ a waboro san no mu hɔ na nka me so mehyɛ wankɔ na ɔhyɛ wankɔ na mene nka mapɛ gay bi na me so mene ne hyɛ waboro san no so ana nka deda ama mena yɛ agu asom no wohyɛ wɔ adaa bɔ mpɔ kwasi nkurɔfoɔ adɛn adɛn wobɛku obi ba ahyɛ me wontumi nna na wɛdɛn wobɛnom nsuyi ne yɛhyɛ dɛn m ne atom na abɛyɛ dɛn no abusua yɛ dɛm ase na ɛnɛ nso so asɛm bi mepɛ obi a because yɛsɛ yɛde adaadaa yɛakyɛ ɛsɛ ɔhɔ a ɛsɛ ayɛ fom bi wɔ hɔnom a na yɛse spirit bi akasa agu obi asom ɔte ne no ɔnam a ɔte sɛ spirit ne kasa ɔte sɛ spirit ne kasa spirit ne kasa denti a meka saa asɛm wei sɛ yɛ ababaawɔ bi a ɔfrɛ me ɛyɛ naa no wokuada na nasem o kache mo si sunsun bi hanu no no no sunsun na hanu no enye se bi a oda adwo no so da ye ohunu wonu de wonu namo a onu hu se woni no na eko into otimi jira na woni ni di nkomo na eba de sa mane fiefo bi kra susu se na adwo nye wabodam wonu susu se spirit ni jaa no no to wonu a odi nkomo right bibia de na kwan mu na so se spirit no eba onu de ohunu nipa adene ne ne kasa ti se obi ani ni nua eti hono no mu di nkomo na adene hana ma kodu ba bi se obewie ss ana saade ne baaye na ko pese ko university na so so onya kwai okoy na fe no classroom adene ma na kwan ye che na de na spirit na ba bi jina ne nchen na ani ni di nkomo na oye se wo me se anya adisua na mpese wusue wo nsua de na nsusu me ma mo adi yi ade na hana na nsusu o ka chi ade se ade na opese menye a ba ma di ya wo se onya abotire no no ani bre mu no wo se ba ma na di yi wo se bra se se ya me ka se mo 31 years se ba ma ehuma bonten na wo ye na dwese wo pemia spirit ni ka kirem se o ma kwan me ma ma wi asese aware nti na mbaaye me o ma me kwan ma me nware na won purpose e bre no so a ode ne be ye adwuma wose bi ra me fie so me hu ma me se ma me kom me busu ani bi ankom wo hu hwi o kwa sofo ho no ma de ka kire na ne se spirit bi edi wo chi ni nye spirit ketoa ade no edidania na mpesim bi sese ewo ho saa ha na ehu bi saa pe a ohu se wo no de ohu spirit no wo ne kasa wo ka asem kire no a ote wo se ade ba ko ma no agidi se ade no eye tumi no ne eye tumi ampa ne ne nam no se wo se last time wo mo oni ni maame mo koyi bi wa kra ne do mokokoda efie bi mu omda ho no na na de ne pusu ni ka chede se onyane no nka chede ma me so ompie nko ne fie ho no mo omo yo majo mo da eja beto fie ho no mo no se e ho bia ho ho aye ya bankra ye die ye den na ba bia ya ba bet ye die abesue ye si ye nyina ye mfiri ho no ma ye na ho no o se bra esa gura o so mo ho mo ti bi se ade na je po se mita no ho no problem about me mita na blast an eja tum fi honum o se wa o fi honum o ma nfa pi o se ada me pese me ba no me dimitire ho mark ba ba kire o o se je po sa na obo pitire no o mo mpa na o mo da so sa no o sori sa no ma fan no e bo ni triate nka e ba fo nkekre bia nketwa na so na spirit na hante no e di na chi o te ne kasa na mbuja se ntu ba nhyɛ fam kra o betima te ko se yes wo so no ne de no nyese bia e te se na danfo wo ne de bia wo ne ne kasa but wo ka chi obi se me ne obi ne namo a nipa ne nso jinni nipa ne hu se wa bodam nipa ne hu se na dwene nyɛ but sani mo nyira me mi experience bi da ye de ye da ye da ye da ye da ye na tele bia na wanga sa spirit ye wo mu na wusu kakra church da bi ade we menye obi ehu bi sa pe enye da ye mu spirit ti mi ba fisika eni ni pedi nkomo no oti osi wo se abadamfo osi no nyini on kwa abadamfo hu mu ano mu enko edi nkomo no na msi osi sebi ana ya na yemi osi abadamfo na ohusu omo kasa ni ade no enye so omo hu bibia o onu na dwene mu ni na nsu ohusu obi ni na igira ho ni edi nkomo ana oni na edi nkomo to okasa okasa enye so abadam nti ana bia na dwene se ohu bibi ana wo kasa nti di ade re be kire ni se wonye no obefa adekorɔ no ɛde ayɛ no ho ɛdi ne so akyɛ na mepɛ obi a nana ɔba mmaa ada ne ti na mmaa na ɛwɔ problems a ga baako nso frɛ bi ɔno nsusu a na ɔsuru ɔno nsusu ne deɛ ne yɛ sɛ ɛsɛ ɔno deɛ ɔno wɔ so ɔnim particular day a ɔnim sɛ ɛda se yi spirit ne bɛba ɛba nso a ɔno ɔhu ɔsi adeɛ ne ba a ɔhu adeɛ ne ti sɛ sɛ wisie form ɛwɔ n'ani so obi wɔn sɛ sɛ adeɛ ayɛ ti sɛ nipa form bi na ɔba nipa ne ba ɛne ne bɛda. Wɔsi wɔne nana koraa no afi baako mmama nsi firi January bi sɛ wɔsi wɔne nana koraa nyi bi a mpere bɛɛ duro no ohu sɛ ba na ada yɛ ne birthday ne birthday deɛ ne ade ne mma no kwan koraa ɛba no kwan koraa na ɛtumi yɛ saa nti spirit yɛ kɛ ɛtumi apia saa yɛ saa nneɛma nana. Yedi nkɔmɔ nwumere na mebi sasɔfo asante na mebi sɛ nana yɛ bia no akyi no mebie fone na ma so obi wo ne nyɛ obiara mfrɛ bio mema kwa ma obiara frɛ bi na mu hwa na experience bi da apa ma odin sɛ deɛ nna wohu deɛ nna ade ne ka kyerɛ wo na ɔka deɛ ne kyerɛ wo ana na wo de ani hu no wo kɔ wo fili sɛ wo ne nne nam ɛyɛ asɛm o. Nana ye bi majo e. Na ho te sei.
1: Adom.
0: Oku je fa na ye.
1: O papa bi.
0: Ye si ye kama.
1: Kama.
0: Tom si ye kama pa.
1: Papa ye kama.
0: Ma fo bai.
1: Papa.
0: Ye si a chede su di on fa nye shi.
1: Eh, wo ye wo kongon zai.
0: Ye si a chede di jaja metiti ye. Metiti ye se na me frewa ma last Friday se me frewa na ma.
1: Akwasi du me bia, wo da wo na ma so nko a. Asam tuwa na hu
0: dof. Etre bia yana yosu bia mpe wasem.
1: Sa esu bibi stia na hu.
0: No ze o senyu bia na tame.
1: Tie fo mo do me pa. Na nyame ya do kwestia da e ya kwesti de.
0: Ye be.
1: Ye be ye. Obi a went me am obi tme aba. Na akwestia asam na wo ka no. Ma me na asam wo ka no twa kontom bo ba akokra. Sabi miti hei. Se bia metimi ni wote dem ha. Ne me na kasa che na sori. Bia me se kwesti me ko. So ebi a wose konfoni pa bo ti brefi.
0: Wose wose omo ko adwuma bi mu. Ni ko ye omo interview. Wose onima de ba ese papa na o ye interview no hum onu na hum na onya favor onipa nanim. Ese papa ne nkomo ni di nyina che se utim se adwuma no ye be fa no. Wose ne ye Guinness Ghana na Ghana Brewery.
2: Mbako ana se Guinness Japo
0: wose nana wote papa na nimu amafo pigu akira ye ye ntidu so ana okono wose papa ne di nkomo na ne di nkomo no hu yanse hwe na spirit na bejino no bi sense how pedewa sorry ko to hon papa na sema woka ne nyina na tension na fri papa ndiye to aba bejina we ni so papa ne ntia no bi sense lady adan ase wo husa lady ni din komo fufuro won chee
2: ya
0: yeah. Tase ma ban ka chee ah na ade wo yare na wo ba be pete adwuma we no si onyare no obi a susum wo ne nam nti oba interview nim kwa fa so a na pia wa si nti na wo husa se wada ne no ho akwa kwa obi fufuro no obi din komo no es afi na papa ne sensu adwuma no ane yamfa no
2: ase ban ka
0: kwasi yamfa de adwuma no nana
1: ya ke kan nyina no kure na ne ye bio na ne ye bio ade na e be ka sa kire me no ade a we be je free me ene me ne na ye was spirit bi o ho a ono no bi taka se e ni pesu ti se to me bo o ye bad o ba un kuto o be haw
0: bo on to o be ha de keke
1: ha bo so so a no be fast o be hwe o ade na guma wo do bebre so bi ti sɛ saa kasa foforɔ no sɛ bosom no ɛnnɔwɔ a ɔmfa kasa foforɔ ne ma
0: kasa foforɔ bɛɛ
1: yɛwɔ kasa foforɔ sɛ bi a
0: sɛ ne no obi ka bi wan
1: aha sɛ ɔno kasa foforɔ ne mene mpakyɛ wo
0: nɛgyɛ nɛte wo nto ɔno so tiotiti
3: metintimaa mehye ma mefi turuwa nt tu fe wa tun tun tun wa fe wa
4: wasi won na ni enti won wo ka won tin tesu wo fem no ba na ka te ma am fe bia
0: mun ti o asafo so
3: wo wa win di ro fe ka itin ji mi wi mdro mi fe ka wa
4: wasi wo wo to ngo e ya dia o de chen won na ni enti me die won die
3: fe ka on fa ri ri mi ko am fu be on
4: a do chi mi na on ba mi bia
0: mu wa won ti mi so na na ni e bi o
4: won mo ba ha na won ti bi wa ga sa won ti
3: chi mi ni sha mi tin ti ma if it do one two one
1: Tonsonana. Ko ti. O me ja kasa foforo no.
0: Se ya akom
1: bia.
0: Akom wom.
1: Akom ni nyine wom. Se o me ja kasa foforo no. Ti ni ye o. Pentecost so mo ya sori na kasa foforo ni ti me ba. Na ya ba no Pentecost e head an kire nyum o. Kasa kasa foforo ni nyum no e de ba. E ti sa kasa foforo woni bi o wa. E ni akom no se woni sa kasa foforo no a. Won ti me me. Na so we see kwa so a wo kai kwa hwiase wante kasa foforo na bed wet me akwa na wagina ite ya kasa foforo no ade na be ba be che se e bia nipa bebre ba no mo aba se na na konfo we oba no pam no e mane ma ana nipa we oba no shatal foforo mane ma ma no
0: o tumi kachiro
1: so no obe kan ne no ite wante kasa no a ite baba wa no a wo so ne ne nam no odi ye bibia obenya nkwa je ne ma be bia ma wo te kasa no eto obi ba no be ha no betumi aba ne nche spirit me ba be ka kire ne se se on se djuma no ko pa o ka kire se o be pede wa ha o ma ne ye djuma no o ma ne ye spirit wo ha wo ye good wo obetumi ama uska
0: ah ada ne ma won kan wu asum na fu timi chi o se bra o ba na meto odi nkomo a eti se de me ni mi nua me bia na mi nua bi di nkomo o
1: ka sa enkwatia enkwatia no ni omu di nkomo enipa megu ho bebre na na menya kwan ente kasa no omu kwan ne kasa foforo na saaba safa she e ba ra kropɛ oso komfo because dua bi esu a na me woni wo echi oba oso komfo me nipa me he kasa foforo no eno it is one ente kasa foforo me de obede wa kwoba kuma wo bebe ana obosom na nka bibia nkyere wa bebe obe obetumi kasa ne konfo nyame ya aduma machi be ye eba kasa no be ka gu asum kasa eto wo kwa no aba eto wo so ba kasa a ne misuma aso de be ye beba so it is when ya kasa foforo ne de ante na konfo ni bebre no wo mutimi ye bre no because most money do den sabe foforo no wo pensa ma no aba aso no be num bi we wo pese afeso wo bu futo ma no be foforo wo den sabe foforo nisu ma na ba so me chese wo ko
0: enti
1: se wo nya kasa foforo no a enti me nko
0: enti akonfori bo no ma spirit ni ba no so timi wi nsa be wan crit spirit ni le pensa no enti no se
1: eh wo de ama no to bi anu ayiko enti me fenya wo so enti busu ma afa de wo ko wi na wo a wo pon sa na anu ma se na ho ho aka me na te afa ma
0: se spirit kan da be se spirit le to kono konfo no da so bodi adam konfo na de na dwene no
1: na
0: de
1: na nsa
0: because me nim papa be konfo de ko no me see ya ni di nkom wo we ensa club wo we one crate
1: ah boso na be yi
0: e ti ko ye no because obi a wonu mo so wonu ko wonu nsa no mo because o twi ye no
1: nsa me ko fi me nim nsa no
0: enso ba o so na so pese onu bia
1: onu nsa no kra do ka hi na me ko nya biye me me nu nsa me me bia me ya doko doko wo se ni e wonse bi wo ho ni e frɛ no me ni ni ye kokɔ oh pija la na sa na mo kan ni ye
0: pitura o debi debi debi debi nse bi se me ya kai di ne e kokɔ
1: ne ye kokɔ
0: en na na super
1: e no pa ho asa oh na ayi buwe fo na ye e te so atali Mun sane de.
0: Tina e no na spirit ne pe.
1: Ese obi kra ye bia o de agutu o mti se e wardrobe store. Dokodoko ade. Iti e na aduka asa ne me no mun sa. Iti ansa na obeye sa de no. Busum bia wo de wo pe. ana akwese wate de meka busum bia wode opɛ eti sɛ busum ne wode opɛ na sɛ ebia me me de obi de num pito obi num mu apetasia ntumi ntumi ka sɛ nya
0: obi awɔ de opɛ
1: sɛ me asante yɛ pempunam ɛne eh friend sɛ enwa
0: enwa
1: ɛne mwadwaye ɛne totobi num
0: agbo sɛ ne friend pitaro
1: pitalo ni about ah no
0: one nsa ya no say pitalo
1: wo be bi kure bi wo so say obi to the year dros me wonu bi ah nti nipa na kai te say watari so nti busum bia wani awope busum bia wani awope
0: nti na na den na eh ono no de no spirit na nkano
1: so ba se
0: ono mekano ondo ono wo so hu no ono si da me de mani hu no
1: ono ndada
0: ano wase nyasi biya oba adaku biya de biya oba wa shata aditu
1: ya wanene badane biya waye bad street nanu badane biya neche so ma biya me biya
5: wanene badane ada se fie be ye bi
1: ene biya wahe ena neka se bad street se nye me
0: ono kadi ono wafu osu onde wadi su su paano osu
1: se anuna hama high street wa wabiyana no ube fawa ma wasi nina asay neche so waye na josu oma wongu wende wakwano kwe nyaba no anu wababe shiana so it's no be bia be bia ni ho ye ye if so wo bu bu wa se wa ju che se wo woni mo nyam nyina wa je
0: de mo wan se o se mo mu die na na ye bi otie yi mhm spirit bia wo nche
1: mi na me ka che da wo me no na na
0: ye wo bi
1: mi no na na pongon se ni na na nyina so ba se de ye ba
0: ka to bia wo timu physically it be ba ama bi ananya
1: na fisika
0: kwa wankasa otumi hu se ade na eba
1: se bu ha wo ko ba bi waso conform me ko eda se me ma eda se me ba wa ka kire wu eti
0: eliye wu no
1: ne ma no e kwa ma de nana ye ka ne tenti a eda e kwa kafra wo wankasa
0: nsu no ko bresu je
1: wankasa wankasa na wu hu be ma be meni
0: Pizempeze.
1: Na wawo wano wadandano. Wadandano. Emebi wabai. Eno wasime mana eviyane. Mse eviyane na mewone. Eni nyono dodo. Bengu. No medem kwa wadene sa tono wasia. Eno wasime amisika. Tu wye nuku jia bebi ame bensi nesheno. Mose shwebe toda. Nini pe bebebri. Na upamu womu. Na mse nyano kure. Minkuwa matire mune muhasi. Na mabrisi nini nipe ba na mepano. Mama enya no cross oh me say the better than up from enampa no bu be fi o kra na dwa wo na ho o be ade asa ko pe hotel be bi da na ade a chama ba nipa nye e ti asem na nipa na be ke kan ni nyira abem so ho e ti so an te kasa no a wo nte me me e bia wo ba yon so kra me conform e ko o kyena na me ma ade tie ne me ba no bus to busum bia obeba ba yire wansa maybe obeka kire wo mu a wo mu wan che ne se suma so okoda
0: igbati wo die ne die
1: de ndo mo
0: ma be kagu asun abraham house o megira nso
1: to bia mi didi a ne megia bia ne ne di na mi ti asamo na okan se o pani e kasa ye se uti so wo se komfo obi ba se ska no de ba no je ne mo hwe no anfa ansa anka ko pe bo de tantan fa chechire Fan to scan the fat to baby. So I tell a spirit in another code. It is a scanner abandoned, and yet. Yang Yaya will be credit be by Dacia. I did bet you knew what's come for, Chamber Fanny too. So many also, I almost saw with your own words also try when we are try. It is one yakasa for Franny, dear, Kofi. Won't you mean me? Some will be anime.
0: Who credit you who else on your comfort?
1: Debbie, what's a comfort on me, Catcher? And yet, they have a from where they paddle up into a bonnet just rubbing. A dragon, I ye. Do be ya, ye. Lemon with your mamma, dear, if limo. And come on, Sherman.
5: Okay,
1: what's it? Be ya. It will be tell to a damn.
0: Mhm.
1: Men for it.
0: Mhm.
1: Ya.
0: Hey. Eh asemo
5: na mbeka ko
0: enti enti eh asue
5: because me nso ka
0: so de ne de to bi o bitima be tran so ana bi zo ho ma o metran so be catch you direct
1: ah o be tran bi ni mu no do no enti bi e to de kasa no ano no kan e yikira no ano yikira to be cry no bones the them be aba no to mpa so no me ni atena meto a
0: na hwe no
1: some o kana cry ne da ho ni ntido o shedan no no oni me di nkobo obi an di dem so so atena me ba na friends ah na na ho an ani ni di nkobo no me se da na oni me ka sa ntimi wi a wo be sa aye bi bi a me to ho a wo be ka so obi akra ma dem ho
0: wada
1: e po so so be wura dem ho hwe
0: no spirit na ba ho
1: ne ne fu gume timi akoyi sana sana me dan ya me se na minister aso be kona done wo mo nyina yida ne nipa kwa ye adwumo na etitale mu
0: etitale fu gume na fa ma me ntumi ho kaka
1: no akwase
0: fu gui
1: because wo mo nyina dan ne nipa kwa ye adwuma so at as say wo be sana na ye bi me hu wa abrochire pa ade wa abrochire na na me hu wa be se bo me wa kwa mena so wo kwa so no pa obeda na ho ba na odi manim
0: eko
1: so eti kasane de want e want me men akonfo bebe be kwa kwoshia wa ka chere se konfo ha ho kwoshia no wo mu e tutu kwe enko ko side and now obeti ma dan no wo kra no akwa kia ba o se ho ne nye konfo enko yes aso akonfo ko na me meba so tunfo ya de ye ko yi bo bi e friend jamfi mo se ye yan pa kra mai eti ni kwanti ba no wo de kra mai na adwira ho eti mi de kwa na mo sa cheche de na mi di hiska ya no because ya sika no de ama wo no e no de ye so sika de so because wo yi sika kwa mfo wo yi sika ni ade no kra bi anim se bo so mi kwati an kwati awon ho sika wo de ama wo no
0: no no be fa bi ade ye so
1: ni pem no de ye so ma wo because to be called commercial bank ko ni obi
0: ko fo bi sika da ni dem
1: ko ti cheche de na ko ya ma ampe na kira kwa no so ho anka mi ntemi mo bra so eti wo be we no de yesu no eti kwati an kwati anu e egumo hudo bebre eti sanu ama mu dia ntemi nkomo e me wo se conform sisi dan e dan no so mi se sika bi na so si mi sisi wo be to ani nam de dan na si wo
0: ya won ka bi anfa wo me ho nkyere wo se ya ka kye
1: se do ka kye se wo nya mi ami hwe yi
0: ba bi
1: na na wo pe
0: na ma me de me da wi me ma me ki ka
1: ji ka ji bu ka fu yi yo
0: ki ka ni ami ka
1: yi me se ha wo mi enu e de ti na mu jang ba yere na mo a na mo aba na mo ogoro me ho ene me bu sa mo mi enu
0: so wo mu go sa o
1: me ho go sa e ye yi
0: wo nya mo sa o
1: ka sa ye
0: so strong
1: na mi ye bi be 14 years ni
0: e no je se e
5: ya aja bibi wu
0: onu timi
5: me pushi nu
0: enu di nkomo
5: me ba me pushi nu ojo bibi wu unu se ni su ni e montraro
0: ah
5: unu se ni su
0: antwa die ni bia
5: unu se ni su nu o sama oba nu a unu timi nu bi
1: enu die tie so wu oba ne nu
5: en
1: se
5: so
1: wu wo nu a wa fa bosum obosum adu asa
0: eh
1: so unu ye nka me kase ese so wu ko na nu a e ma ba bi so ba no so benu ma
5: me kazuni misa ni su ni so wutie tie ma wati an mfin obeha
0: o ade ntina ni se
1: uma twa kwanti mfin fanto so
0: ade ntina wo ntimi nsabi e ma oba nom na wo so nom bi
1: e ye kasa bebu
5: e ye fesi ya ma pusi ni
1: we ye betumi afa abosun bebre o mo bu okra wo sa no abo mura na ade bi abeda
0: bi abam
1: wo so wo sa wa benu bo wo sa sa
0: abo
1: na enye ma bi abegum bi anka wa bi ni ade it no ka cho se on pesa ti mo aso wo hunsa ne ma ye so ofie ku tene se wo bo bi ma ba o
0: nbi
1: eno bi so so kwadwa dwa ma ko watete mi nyina wo ku no ah kwa bi e fra ni jamfi na wo wasa man ko nya wo ena wo ko do ye no ano akwa no pa nema pa ye dodo e wo ho nso bi wo mpa de pa ye o eno wi na dab dab bebre begu wo eti na dwa ne wo hwie gu wo no eno de aba bobo wo mo
0: Oh.
1: So, send me in soon.
0: Oh,
1: I tell you, we are so now, Kukoma. Nay, now, Kumku woman to a poor one must ask the subi. No crown is sent me puna. The baffle from me pram, the two,
0: Menay,
1: my baby.
0: So, what's auntie? Cause he made dinner. physical me ni pedia me te ababa wa idi spirit ni timi ene ne ka so so nyese bia wote wote na so wonu wo hu no
5: kwasi mame nye ni
0: se ene na spirit ni timi wonu wonu hu no
5: okay
0: kwasi so ada pepe na e won chi
5: se mra se okra no ana wani ni bia se de wo namo a unso bi di ni ti nante se de wo namo a unsa wi obai oye baifuo utimi husa we de edie o ene bie na yekasa sanete e wa baba wane de enso in other words no se be ya etie fo beti ase na i te say wo de say unsa utimi sunda ye hu ade e hu ade na ade be chea na we de so tesa na ade ni the same thing the same thing no no de ene nya da ye bo no de ene physically say na ade no ewura no
0: odo hu
5: hu no straight
1: one ne na
5: said
0: na
5: ye
0: okay one nnam
5: for instance
0: okay mami I didn't be tena
5: ni yeah mami family dey example me call baby e bon pa e ofi mi jina wa na me hu say ye twena de wo dan ho kire me say na me ne oba no lawyer na nnam ti ye twena de no ye twena de ye na mkaza akua yanko I said da I'm say no yanko ti ye pie free ho no na mkaza say say na ye twena gu dan no ho de a kire me na yanko ade no emwa na won ti ase within 3 days na ade no you see what mumko yin na problem ndi senke de sa ekoka ho anka be yensem wonu an life ndi cause said e oka no obi wa wo said e hu na ade fa sometimes bi wan ma me nam say ya me tikasa even ubusa wo ma na bi efi titiru pa ya me meneda me wade bi ameye me menda me tikasa no sa to mo so mbaba no mi jina ba bi asa young board si na me di nko said e ya ka ne de no to mo say obi eni ho ba uti mene ne kasa enti gani dia no enya mfumsuo eye sunsun na wanya sanka na busu ya beboa na omumu anom fanya adwuma
0: omuhu ni sey yare na
5: ba bi
0: kasi ne ba wo yare omo damu bra me nyare ne kasa
1: me ta tie kwasi me aka me ne sema boda se de ne gani ne kasa sa na me kasa mi bo kwa ba na me sre because obi a o se nkwete nkwete
0: mtu mi dia grochi
1: mu su joku ati said the minimum ti aye di gbo ya sa na ti ti assemble ha on say we can say
5: o ma bro
1: o ma bro wa me
0: say
1: na me say there ati say wo no wo ti wa wo ni say asem na o kan wa boda aboda mfo bebe fire spirit ya wo mwe nya wa fo anya na afa ya jawo because we ta ka tell say you you must see abundance.
5: It is a woman you know be one what too. Maybe I want control. So the better you knew.
1: It is spirit, but I'm from our Becassa. We were so abundant.
5: So abundant.
1: What you say was Sisha Dam, who be better to me and Debbie Akane, so of course, I was a damn, sir. Would there be any sequence and no apraman? Now I won't peer on Castle with Yatle.
5: Yeah,
1: that's why I damn. It's anyway,
5: Yatle. Now, as you say, dear Yakin, maybe brew on my boo a bit me frame. Ofa mo fun so ara me kasa na no me te kasa ne se enhia no ofa me 1000 menfa ofa me 1000 menfa enti kwasi ababa wane die no na sere na busuafo omumu ano enye bone kwasi ye musa sembi
0: wono so ade no ma ne kwan ma ne nye die so yo
5: aha wo se
0: kwasi onye 32 years
5: ana wo se
0: na na brabo ni ba bia na brabo ne
1: kwasi tie wo di fufu dobe ngwan so betim kra de nchira gu
5: mu
1: wase
5: twa mu na atru odi
1: mu pia mu mo se aduane no ni abuo wu ana nchira twa mu se ah wabodam yes wabodam aduane na wodie no wode nchira be se aduane no
5: enso se ya bi o kra na wo nim na ye nchire ba obi ni sabe kan nchire ni
1: nchire ni yes ah abano no ti sa wo mu no
0: me de me oka mi na me nyi ni visa bi o ro na e bonus ni sa nti o ni pe bi o
5: wode
0: mu
5: baby ah, street be okay but me fa won kwachi
0: nenenam
5: me no nya ne tena ha ene ya bi o ka se ade ababa wa bi ba ya na sunsun mu onu so mi not ha mi we mu a o ka ya se mo kan ya me tena se won kana no ntum o ka sa program no
0: a check aka
5: ne ka ofi ye mi we ma no se papa no ba no ya bo fo mi no mu di na chi ye ba o kai sa fe wa kai a wa pa no ka sa hey kan wa no tum wa no pass em the question is obu san se no mo ti aso no bi ehun but won no yede no hu ye
0: so ye de ni na bi
5: da sanate en ti sana baba wa ni de ne yede ben ate
0: but say ni se o man de ne ko ye se o mo ne dam but otimi otimi ko gya ba bi no attention na ye se free
5: o mo
0: wa se o no bi di
5: ko no
0: wa se ya no e se aware akra na ho
6: ompa ko ti ma no ho kwan wa ma no ho kwan a anything bia o pese one no ye no abeye until say kwazu nso obi wo ba asasi su sana edin bae obi wo ba asasi su adepotena wo beye ne say emfie bi kosi emfie bi obetimi aye bibia na samfie ni dua the assignment na oba beye no ene so obeye obeye adwuma ebese obekwa ko pesika enye ye bibia be until say sa adwuma no odo nsa be wuram na odo nsa wuram within a shortest time na du sika aye de bey abrel
0: mama hwe se menye obi a of wosa experience obi na da so wono so sesie okay mama na na ye bi pa no kwansa wa sha no fana wie ne mu kwasi ada enso so e kwasi dey ntu sey sey de nsu no ye nyang ko so biu nsu nsu ni
1: ko ya sa
0: disa da
1: na na akwasi dey ene kwasi ada de wo dwuma bia so obeye no onframra de bi bi ha no no na de wo de aba ntimi enko ye na bia wantimi ka no fra mi a wo nyame otimi ba adwuma no bebre wo ho na akwasi ye gwanso mu no mba bi kopie ho ebi anya bi ebi kra de o mbege ye na ani bo ebi otwa ato ne de na di ah ti no brem 30 million na mi busa nso o di se on wani pa bibi wanti
0: na bro
6: 30 million ba to chemu bi ebi
1: for
6: the fire dia mai we nye ntie bi a
1: ba to netie
6: Tis an etene encha. Yeah, yeah, yeah.
1: What is
6: the net? Net ten abro an odis kan abro. Na na net ten 25. Na odis net ten
1: abro
6: an odis kan
0: abro. Fire
1: diya man. It's the number 0243.
0: 0243. 13.
1: 45.
0: 45.
1: 35. The WhatsApp number ni 055.
0: 055.
1: 76.
0: 76.
1: 67. 510. 510. Na na ma shame fana wie tem bia ne fiana de ebotu ai ma ho
0: ko so beben shira
1: wa wo me meto me me ben shira eno pa ho asa me tiktok no so betumi akobi na wo ani je se akwa akotie se de wiase eni nipa esi ni nipa nante e obu ha ana me gira fi dika kre kai so aka se se wo nye skani yon kwa mfo hie ne nko ho
0: oh
1: obekwa akodi wani mo nya ko se wo
0: kabio
1: se wo abo abra bo nya
0: kabio
1: ni friend bi awon kwanta na yire eye ni friend papa ni ye ni friend okoto over ma me di be nipa mi wi ase na mateteka bi se ana na nipa nye o ti wo ye wa dia dwere hu mienu eti sa adamfo menya bra bi mpra so obebon odum be kwa brocho de no kwa ope obe sai twa no aya kwa mi ata na kwese o eti nipa hwe hu ye we abra bom ti na ne ye bi me kra mu akọ eh me chef anu ma bre na me nkoda eti o kina
0: okay. And council. Nana yebi number de biu ye 0243 1345 35.
1: WhatsApp number ni
0: 055 756 7 6 7 5 1 0. Nana yebi no. Nana yeda si. Enti se ro kan no. Ochina obetumi akono ho kwasi ada nsusu kwasi de ho no. Do ye adwuma de bia je fiada. Fiada ko ye adwuma ebo tua na wapon. Ukwa hongo tunu. Kuna niye biwo na uha ujina anu kwa kachienu na omu wawo. Ya saba. Misi mipu ubia wapsi. Rako isi mwasa wamu kanme ni hubi. Ibiwa misu. Spiritu ni kachienu misi. Wadime kwa ha. Wasimi nyisi. Midimeni hunu. Wakaguma sumu. Wasisi. Ibiwa hosa. Mipacho. Enyesa ofra abakasa mpasa hadi ndio wohosa mepewa do wa
6: ko wabi
0: de wono nkasibi wono susisia ade no hano ana ade ni dini nam ade ni ye no ho adwuma enye wa obefra kasi bra kasi asema kan de opa mi nye bia madam fu bi da bi nye wa madam fu bi aze na meka wa wo de wa bi wo ho 0322083581835828358384 hey, sure. 104.5. Where be well soon? Yes, yes, it could be contribute to. Where be well soon? I may per se. We know it didn't come on. Where will be pain? Where will she be pain? And our spirits be done who would you physically would do a near who be so only generally or no cassa. If we are no or no cassa, we are no either woman. Our tabo and chain. No, sir, I make him. Young Carmanso. Mepa cho me nwa jo. Dumu radio no why? Dumu radio no. Manako fom.
7: Ma cho ko nka.
0: Ah me tun ka fro sey.
7: Ndi ani ko ku.
0: Oku
7: obeti ma promi di sofo ba dia na na pom pom not to set it here.
0: Di sofo wo hu bi, wo spirit bi sa.
7: Oh. But I need the entire. I am not me no wo, ma bi am siri ni.
0: Da bi di e kan, yesu wo hu bi pen.
6: Bi pen ye.
7: Oh, bebe.
0: Ede na ewo so, ah, wo hu nu si, wo yiru ho de hu nu, wo nu, wo hu wo nu so hu wo.
7: Oh, se ma min chwa wa de. Eye nana na ye bi ka so ni na asase we so ni obi awo huhuma ade ni ba wiya
0: uti me say spirit bi ada no ho bi a wo hu no physical pain ana wono kasa ye wo hu no
7: se kura ba wan eye no obi ye nipa
0: ana bi cha se wo hu bi pain as bi a wo bi se odi me kasa ye na wi no ayira ye mi
7: se kura ba 4 months ni.
0: Na we.
7: Ala kutoa. Na me se pia si fio kotari. Ni kwa sa ala ndo pati ya semi ncha.
0: What's he say?
7: Me se abaya kutoa bei fio nso. Ni me pia si fio bebea me fio na niko bei 200 meters kura. Ani wakati ya semi ncha. Na me sa ya nso mo. Adsembi fio. But
0: we move from here
7: and
0: cannot
7: be
0: grow
7: up on
0: tree. And to say, what do you know? I ran, so maybe no, who's there? Oh,
7: my, it will be Casachia. What? Oh,
0: maybe better Casachia. What is Sabre?
7: You say, we share Messia in 1999. You could do Kunkotora, yeah. Me full car, me ticket and money, and a great big mister about what the buy and an aqua put washing it. Anna, me to me, the ginger, and to buy Saturn now from Jamie. Anna, me told me, you told me that I said, do you put to my friend 5,000? Anna, my girl 5,000, and what you mean to sir? My look at cartoon shall be added to be a room to meet us. Anna, me to me, teacher was so offensive. Me free car no to do ye car no any time ye man na special to be a kid na girl ni my and I'm free. Me free the next car me do the same car na car na show me look any new. And I say I'm straight.
0: Okay. Ode ye na si. Ye ntu aso. Me pacho me mu ajo.
8: Ayo me ni akosi bua ko.
0: Amari amani ana.
8: Ah santo ato na si bua.
0: What will be pay?
8: Media me infa me ni hu ye na
0: me probi me si me probi o wo experience o no aka spirit bi wo no so sisi ye ay de ne ye sa adwuma no wonam a ene ne kasa ohu no woni di nkomo anase wo no aka sa otum se o spirit bi a ne ne beda ay torment no o kasa che no hu hu ni sa ne ma no.
8: Hello.
0: Aha majo e
8: ga ko ti na mo de sai
0: boko
8: yo bi din ti mo ni.
0: Okay. Uka sa free.
8: Ah, that's my mother yo. Mi a mi me hunu bi.
0: E wai.
8: Ake na tumi no, na me nene me nam ekoba. Nkuno me nene na mawo me no na mawo hunu, a mi me hunu.
0: Ah, no no, e dia botae ndi no nam, no ati ye ndai.
8: Ah, na me botae na me one me nam nyina ne se ono no kase bribidu a. Me nene ye aguma. Na ge no awoka na tem mystic awoye ne se tumi ni ma ne bribi.
0: Hello. Oh, what do you know? Yeah, from fro. Me pa chore mo ajo. Me be odi ana so de besi.
8: Oh, me ma kufu.
0: Wan kasa wan hubi. Ana ebi wo so ane nenam.
8: Me pa so mi ni aba. Na ebi aba no.
0: Na ye ni sey.
8: Me pa so.
0: Me pa chore do radio ni mai.
8: Do ya ni mo so. Do ya ni mo so. You know, the man who cannot do a few, only looking. Now, you know, you feel a looking at him as an uncle, okay, for a lefty. You know, I have to do a classic. Tell me about the soda. enti mo fu hello
0: me fachi ti o
8: o fu e kura na ba e fu mo ba e kura na so o ba na pa no ni yo ba na pa no e da na na mu wa no e no fa pa no ni bi di e no fa ko back to e fu mo ka ti ni ku ze o wo ka na pa no da o to bi di na ba ma no sa ah ni ba ko pa no da to ko ti bi after 1 month time na ni nya ba na has ni to put your bonus na so to na ba na so what you want on like sir ah I see you are there this is so like what can I not be and so na we need to make you make sir or da we must be pana da na kasa kasa hud kasa ni hud ni bi it is a oba mhm but no abu dey make this so so ni ba also better so na oba o ye sami man bi bi ni miska ni na nte to so ni miska ante mi ampa so ni miska so ampa nti na me de na nte ka ka so so me fe so ni shi na me de na nte ya no na de se sport bi e na na e te se pa no se like akom na na bu so na so mpo so se sa de ni de na so nti ye che che che che che ani ya odi ni go do train yes ti ban so hard ye en sam
0: spirit ni ku no
8: ni ba so ni
0: wow
8: o sam de ye en sam si ti ya no ka se ni ba ko ni university be train yes ni na ko sam de yes ah le ban to so ni en sam si ya mo ka sa ko ni sim problem
0: o no so ya spirit ni bi
8: da ni ma mi di pun ni ze ma no go be ti ni ya ba
0: nti le ba no so abinya spirit no
8: le ba so nya spirit na e bisina en tehu asem kan ya le bi go bi e de to cha de we ss
0: ade pese de le koma na
8: sa sa ke de de de
0: nti ono so so en spirit kasa mo mutte
8: ai so na nko na kasi nso le ho ma na so ra mi fe akoya na nche ano afa no so ku sku e wo go so a go so le fa le fa ba asimu ati ni paa na mi bi asem she ye head master yi ama ye sumu ni kunu ni ni se de ni ya kama he ben ye pese ni ko ni ye ni na mi ho ye pese ni ko ho so so ye se ba ho ye bi kunu na mi ni se sa de na pa ka no so o di ho ama ti asi na mi fro di ko pese mo bi se se na ba wo ba ze ni so na mi no ye ma di ka na ma ni ye di na ka ka I think I'm walking, so go also head master, so you know, okay. One one among walkers. You hear me so us, which we died if I know who do not share.
0: No, to us.
8: You can't tell me, Mama, and son of the old Ohana, as I've done, Kaka.
0: Eh?
8: Mother, there's only one who you are. It is a real way, or if a person has a control, you mean, not a blessing of a mother. You say, I won't talk to us.
0: Na na bana ade ni baba.
8: Okay. Yo kumu sia. Enti je se ya mini ko hormone na mini no e kasa.
0: Ne la fada bremi.
8: Na kwa sompa anwa de.
0: Ya dasi why?
8: Okay.
0: Okay. Ma yem fa ofufuo. Ye probi o se experience wi. Uti kasa. Spirit wi no kasa. Uda na je kura utumi nyane no. Na wa betra on chain. Na o ni udi nkomo. Eti se nipa. Dia bachi nuko na so adie chi a wan kasa otu se wo spirit bi a ne ne nam wo hosa majoe
8: ba awu
0: udi nda bi akasa fi
8: ah de ko ma pesu kam kasa sa
0: tapi awu bi da na se wo he den
8: ah

0: o ba tu hun hun kene ni mu o ma hun hun ni mu ye yo o ji je mi ani sa me bo pa da sa ni di mi ja me sa o si me mesin ko
1: on kasa che o se mesin ko
0: yes so no sa ka fa ra no kam bla o re ni sa ti bra so o ma hun hun ni o ji mi sa mi che ma ko na mi hun se ai mi ya no mi sha mi no mu a o yi na ni che ko ko ko o di mi sha na ni o ba ko si e we yi de
2: Togo
0: made tinte sin naso and a mess in the cutter in the sipom. So I do not ensure I hold on one and use it up. And she can't tell me what you are not that the insurance I eat the word you are. Sarah, I cannot have you be done.
1: Ah, brother, for me, there, who?
0: Oh, who would have pressed the car? You would have pressed the car, let's say I've got the meat.
1: Okay, I feel she be coming us.
0: Sarah, what I got, I want to ensure that I'll have it so far.
1: Abia shimi kaya daasi wae?
0: Yo, mishimi daasi.
1: Ya ntu aso? Mi pobi ya wo spirit wa baka ya mimi ubi. Ni ikuraano, mdasu yusu. Udiyesi. Ebi ya opa, ndasi kwezi mebao. Minunu, omeane nkasa nati. Na wanka bibi mfao, huna tuonza mpa. Wanune nime ikasano. Majwe?
3: Ya, ebe ya uwa fakasi.
1: Ame uwa kwa odie?
3: Na mi adumu, na mwosu ya weja fawwe.
1: Nyame adom yesu ho ye ye fro se na kasa fre
3: a ka chire nya kun go fatia
1: oh mi ni baba mi ntio
3: wo ho me ta me ba to so mi ta
1: aha
3: na be me hana sa
1: e hana na se a hano
3: e won so a e hano
1: e onon de ne yere sen
3: onon ne de no o ha o se mi moti ya ni panti enti a de gre mi won ne so no ma be ta ne ho sia into school book or class me basa no we see me trust the whole do this me trust sa what take up our na su fa kwesi me na na ntse sa sa na me ye no one ni ti so ya bose no aye di
1: e wo so mo ba bi jira ni che so mo ka de ne che no wo wai
3: wo wo no ma o mo so ne si a wo school o mo ya o so mo o mo so me yonko o mbe ti ndi na ana wati wenyi na anu wati udi umuti no mde mima
1: mtu nubia oti nubia no oti skumu
3: nini kila kupe
1: uti miya dayi
3: wene niti wene bia mudi bia na mudi nko maa musu ubeye di ubeze vaka wana ato wa sere ase de ubi kambi bichire nono nwa mtsa mbeza nsa ade mimi vizana wanka sa ba se wa sere ube sere sa so big guy said no be din komo ni tirim na ana asembi abesi ni tirim na ni tirim o sana o se bia o pese wan de koro no obuta na o fi
1: okay eh yeah yeah that's why okay so school me ba chome mo ajo mo fa yam fa fo from eh obi o wo experience ana spirit bi ene ni nam ono akase tumi se me kwa me ne spirit ndenam me hunu ohume me tene kasa ene ne kasa 03220 835 81 obi a owo se experience we ana spirit bi ne ne kasa ana ohu spirit bi a wone ne nam because ya na ekwese se Nigeria movie mu hwa bo se na se obi ni ni game ba sa bo se se ba kwesi interest eyi ese oba na tene na ni ti ehwe from na ese so fo baby jere baby ese wo hu se obi ni ese je ba e wo hosa so obi ni street mi na ntisa ama ni majo e dumu radio ni mr mufra mu dumu radio na nsa na maba the first na ka safri
4: from Chumberima.
1: Chumberima.
4: I can say free to
1: treat. To treat Mboko?
4: Oh, I don't
1: know. Asama, you can hear who pa? Who are you paying?